0: Ala alhamdulillahi rabbil alamin ambra ay bela denen kondon finfini sine magido ayla badu mento kusunyo ya badu ka ay bela denen fo anna mena adoma na bumba mra alatra ay benye ala makaira kerenye ka ay kondon ko ikaye muleke na sababu di kan kambere la sayma ka dabula fo kana komunitan sabani bela denen kondon kana si sirima kana bla dabula ido ka ay bela denen fo nga kirinye mu baro binna lanka kebo utan de kitumati mura fanta fantasy la sana farana meni khameta ya murda balatuki khadi na fanta na marama mbari khebu marababla kabine khebu anu ma auditeur la ma ana ngwe bi katra bi madam kondema mununga bi tu ba mangwafi ya akame ama men randi ngira ba na fulife mu je ko sono ya de ba fendi mo anare ki andi barsende funga ngoli da bane ba ngoli nangita na mikinu ngwali nakana, inanana bama, ala li inga makulibe, wala ala makulu ntambe, ntangkai mika duwa wima, mika kai musesema, itum, mika ikambari, mika ikanna mini, mika ikangilisa, mika ikanna sulekol, itana nabirina baki, tu loko ema, ba idi lafang, ima rafang makede, di, ba, di nara itana bari, kinikini yomi tambo ema, inakan sama ntamfari, makeke, makulu itangbe ya, migbe ya nankulu iradi munnatina imama amama di fornira mi gontina bantan na kayki di moli na kanna nkiya na gikina ra kayta barkata be da su mukta gi ari ta mumini orshe nga yake na tana mun banko nga nko
1: awa
0: na tana ra
1: nozro no
0: barka yo
1: yala gana trepo
0: yo
1: Gala e gana trepo
0: yo
1: ga ke maye e goro na do ma baya ga gati jisu so ga da ke maye pa to ma mba ni rele sar mba na ngoma ba to ma na na ra na ki fe fe ra bandi e
0: ta na la
1: mba ni ra pe inda ya rabbi ma be
0: ali ngana no english ai do bo re ku mantang be ta na english wa jima
1: ibaratu
0: ta mo english ma
1: e to ga ri ikhli fi khambi na ikhli ikhli nto ga ri ikhli fi de na
0: nta ma
1: iyo mba ma muno mira ya rabbi de
0: itana na kulo
1: ma sister ba de parce que nu wa fende ra ba de nam mayo mamba na mai ma to suva na mane Donc ka ma se o ma auditeur e benake ka nge ka wol to radio sole fm 93.5 ba ko o plima hol po ka klika belo pe klika hiena ka ku ka 3 ka ku ma 3w.solefmguinee.net ba ko o plima hol po ka klika vu ki ale ale ko pa ariman ba bo a nandrisa sumarone bo chaque haba anta
0: ko
1: ka ponge ka
0: so wa bin yama ini ke na kirin ngira atirin keti
1: be
0: kan sika ma vacances sika ma ta nangwa ni
1: anye
0: ndan ni sika ma vacances meni ni kan ma da ma so fangwa ni kup kup arena na bulara
1: kup kup
0: kup kup ayo na de ba
1: aha like no ngokle la baba na lo ku goro ko manye awa decreta ahioklo yehula nai malaniya mamal ba decreti kula pul bai ko ministre fasutea ya gbalma eli kena bange da ka malangati patena ya gbal eli danda juruga di dikika e ka gati aba nyal pul angono hepna alina litike monai wadi manye a ya gbalma yegwe ane ba halbo juruga damo ya manye malange da ka patena e ka kema de ma hwana di ka manta gbal day ji pakule marani ati ngo place ho majulbati ko kama ye gala haga ma parce que ko ka keti le manba ko ko na krinye lo ma haga ko golo ko maye malanga wa lugu malanga lugu e ka gati e kla nuange da kanya lo toy da kanya sa chega lo toy ti di pala ma di dukwe apple di le dukwe play di ma halbo ma dukwe ple die ma halbo die mangé de kapaka do ya tipulu ye no to kla igba hana ma ahwai die gbalma de ka gba hana ma plu ha de pa de kika ngolo gbangé akajurbe akona krinye lo ma he kwa kama ye ka kokwe mala botulu ha ko ngé kwa ka lo kparanya kwa kala akporo mejila hu ni ya tetegal bedala akporo lo kparanya da mala ni abdanya laidu no
0: namu
1: mato de ba na fatanga yi décret na kantongo re fatanga ara gi fo fore yusufi gi fore saki ibarato awa na kuro na décret da ngi mi fema
0: yo
1: ala ko na ha ni ema ande ga ba no era parce que fore tonaki atang amu boroma ina sade na kai 100,000 ans famre yali ana men fo ye ma khani atamu boroma donc na kui o ma ministre na kan yoy sari o ma environnement homa na fan santongue rabagne asiga e na fore yalla madena kai ana basiga na usine e tosiga men na ka dogo e lance kirema agbilen khambi meni ni mon fama sabe na ah ministre ifa fe na kama en tout cas mutan mon affaire parce que mon assez bête ramine fait n'a pas femme pour remplacer des libérato qui ministre face au théa n'a pas femme ça n'a pas n'y a rien qui fait awa on a colo quand tu finis dans des raisons ne régulier sachez ma team n'y est fang de quand tu finis parce que et fang et rana malagne et contigue n'a pas marouille n'a pas anna rien quand tu finis ma colo ba décision tanu tongo fo e galune a kambira ayan na kafle ma gebe na o katade ye sachena na geyira woné mati wa mati parce que ka won sgama won san tongo ira bama aloko parce que date victoire le 20 nara ana ka won san tongo ira bama aloko mugunu eta ka do won ka waye ana ka won nara bama ne kono yaya en ran falak moni khambi laiduno ki fe kere na koro siri singera no munge ni sigama makiti makiti sigase nana ngadima ara khurum to gine na kan sigama
0: makiti sak fe barka
1: pourtant na forese anana de kono gine munu bore sama ku enu fo sende na kanima na makiti sigase kono toto ara khuru gine na res gama na makiti sigase aha made ba
0: na akulo se na ga murafama miki sariye ya rabbi fi sariye yo sariye boku ku khamura ya rabbi khamura nyara ara yara kima sariye bar ya rabbi na na rasan miki ga sariye tungu ila ne ki man yo kifanyira a avantage ana consequence fure kasara na kan na ba matu ala kidina kulo fure kasara na kan na ba ma um maboki matu ala na kulo i membe ne ga yisi ni tiri kanaga mu no ma se ya landi afindi sera aboma mafurira akabala ayusi yo muma tunafe baraka na tu gifere kirinyi atananna to wo maburu nye kui ninge eduma ya ga eduma ni farma na sabura a consequence bu sino ni na wo mada bilim fira wo bara to yinyara tunemo fakde tunemo fak tunemo fari bale wo mabaras na nana tunema kui ye ma kui parce ye la gafa kindia telemili mamu labi pitai gini mali na lingire ni gaina ki na ye na ngoro mana khure kono tulemna sena kan na amviron manga kombara wumbini lanne wonga ndira ba a consequence bo ibare ye fori tu c'est le plus grand pollueur afala fera afuri na kan mri se sama fori na kan kui sa poubelle yire bri mato iye fori na kan to me mato ma dunia dede
1: jolo wati an kade
0: et to recensement na ba 1700 usines la Guinée bri ne ri ye ya la ma 1700 ya kana nu nana
1: na kan kolongi
0: na kan kolongi 1700 ne bri ye ya la ma nondi ye ya lamfe findi fera boki kui tonena ma ba na furu kone nu na furu gere gbegbe ba gara ye fanye minyima kono akasara buto atonebe akasara buto atonebe ira e makarivo e matu etan 1000 francs foré na gay manaki ina na kerento de de ye foré konti mane tungo suli tungo keme ano akambi ne yang akoko ki moli na kana ala kerin kitina kulu sari ya korko ina la kasima sari ya mundu pollueur payeur soit anoma soit imanoma mon kon to filiki assainissement nga firatu pour que ministère mon ma falade wata ye kany na yiki à partir d'aujourd'hui usine yo usine chaque 4 mois il mudi million fima na gani ma mo gakar bilan sar mo gata fente mo ga usine bala parce que on forinara ka département nan naraba ma ki ma noma e ga usine di balambe afriande seko akasare na mboto atonebe memere yongo ma changement climatique fa berinara mekay mula gara go mekay mula gara tune sugi unga wiyati to sugi fanna unga wiyatara afefa mafina kan nabadi mbana na kaina ki ni lanne vraiment aka findi sira boki kui mi no ma barka sadi na kayma alku masariye na kare jarabi kala findi ministre ma mali dumbu ya gudron watima afala dieu merci parce que c'est na kan hammeri na tanna ina ka fini na ranyere mara afang nana ara afala ki bana ka mo mo to fe biroki ministre biro mo rafo go mini wo fa ri yama nan be wo sama yama ga ifang
1: you know
0: no no no no ndira kona do ko bire kui ale signature na kan la ka signature na kan na ba ina département 90% de département ido se konti mena tungu suli tungu nani asinye fe gbansa na musinye ma
1: kono laido
0: retar
1: fe go enyara fe de
0: ena manyere
1: he
0: ke manyere mangana kam fala ki do ko era
1: biri
0: na meri aha nana na mu ga de bara na de ba ga mi gigi na ni ga me bar bu futira bar fi sa hanye sulu firi nye fu e mudi soto e bar traitement mo biri na ba se biri nan na ga me gigi na fang vraiment c'est bien naïra quand on a mon divi amayo mais na gigi na ribore gina na ga marié riki ay bore gine ma giba marié ri i membe
1: ga maji
0: na fang na ga mata na ga na na ga ga mon divi to feu ba na ana ga ga me mon langi ana ga fala manga fa lumbore kwanyi aibore sena na ga ngire dunya se bir na yira no ga ga me ana nga lube ba isa yi tantan no maga me tamu lam mafew a lu imeni kame na ga idali ya borera ina ga koko bo na ga vidi furura kame di ba lu di nyavu di mai ajirari ina kan fanna furugo na kala ga kamata na ga bi muna fanyira kama di ina kan ginera furugi ajinana kan na furuga muna mariyegi nana kamata ne amudi sotona kama di ina kan ginera furugi ginena nayi na ba mudi sotata tan fanna
1: me aka gine bore sir
0: aha a gine bore sir eno na kan duniya febir na bama nana furugi kya amure ga gine ma nana fana de nare yegame ana seniema gidi non seulement kana reconnu ani nana gameta kana ga futi kana kana tongo adi aga di reconnu aga jine tan nabulu naga ya ku nyikata a jine naga mudi bere ga befew anu naga lu yire kere mena jine naga mudi bere giki nabara kolon vraiment na de naga giki mure ba furu madima ngamma gameta kana nama kana nalube namalube mamora fema ama fema nava munakulu nava ndo na kontofili bali mo enve lari na kana kina barse ka traitement na badi nana katari gbogbo na naba fe ala gadi fiama kono haito ala mudi fiama mrima gori na kan tiri la gine yamara ji xame alam na kai gine fe bayi gine na kama tadi me abarbu kikesuli ne ki kama ni gine masika kai burra elu na nan ku na ga koko bo koko nan vindiki ki dira na furu na kana ki fo era tuwa mwanare ki kamena shiraba ma na ntulu matira
1: la duno ha kawe ka complicated
0: sesa mushona ili adi ga wani fa
1: kanye ka wol to radio sole fm ba ka kole be kanya tala ka ka goronga ka maka wa emission he yola ngwa kanye ki atre 93.5 ba awa jikele kuye hulonu kati yegwe aplima solo ni ye dania po dinne daga dikiba gulabo na kanye de kaloso me dania nye yala wolo dele dupo nia a traitement ka yara wolo del du po ganye hanye ban nia ye dale julhu nia mlamulele de ya lokro pulk ha ha klem mlam wara wara po golon problem ak manui al e mumai abaka ka goron aka mama nuka nge hakle ya gbalma ga hle ta da jile e wo nya wana ka du lugai ya ba apa vuro ele tere mlam polo alem lampol im lam alungolo ngo traitement bay kaka gulunga ka mangé dam lam jile da kokobla kokobla pro bakati ak alu ego ka maga ki alo yan sa banahu ya agbala kolon ye mangé dazleti da en tout cas da kulo di ki bay aka anyan no ngal me da na kayen di ka paisu agbalma egologbo yi manu go kama yi mlam zre kanye ako hima yi gwepilma kama gwepilma ya ba zuru nba zuni ya kapuma tebo egale emoni ya ba awarakati epale le ketale ya yati lonwal kama mahrabo gala woni lo del bo ya hakre ma pagaluma ya vraiment kapuma tebo pale mane etrela ka gbalu lamu ya pale hiela ti lai duno
0: na ina gaifi kontofili nara kontofili yo munakui no amam tulu matifira
1: imu gerde mande
0: tunya
1: kone bara ne mu matode
0: te moment bo fa wa ku ina kenya le kala sayma mra na be kondon ka bulu kada kondo kani na muso furu ne fembe ye kani mulo furu bra sank giri ka janke hansan wuru la sansin ala madindan ma ana muso ay bra traitement beke kemen fudunani wo muso ni wo teri muso alani ka wuli dino wo fana fudunani me kere ya na ketebi ay matana nyona ha wo ka fo manye nan ni muso bda fiye kemen buluni akademiso ni reswa ba muso dunyoli akademiso ni reswa amuso dunyoli amuso dunyoni ufana chebona simeno ufana madenzo banke o yende metelefulani ndo wibenente muso menje chebona sironi nadiyo muso bra bo ala chebona sido ba na chema ba abrana abda wule che na kuno la la tiri musula kono obira karo saba kebi wukono do fili le kekan wukuma le nani ambada ya iyala keni musome nyaku umade nso da nyade ana furu kera ana mena kono la la mena wo furu do me furu masamunu wo fana mara kono ta kela keni yedde musoni furu alhamdulillah akafudu alhamdulillah amusoma inuma wa fudusa bai bida koro lanni ya musula koni nini mbila na ayukoro bi kwa ya dagbe anye solution yina la
1: la duno
0: yo ikida mrude ina mide ide wulinta mayandi
1: Neni ye, amla mutrayi po anyongo.
0: Nde trayi son mabari?
1: Ya nge pa, ya dazile duwa paluzui, amla mutrayi. Ma wone leke eka azuru, ega ka amla, memsi dehle ni akpe. Ma wone leke ega ka amla muzile. lana la tabaga mlamuti yesere yakama pa ele bol mahal bata donel na na male egrati ya e ka gati donc hakle ajula juma gapaka neno diba kama nye wo wahlita lo no bada hle diga ele ehle wa marietia lo bada ya diga wo hle wahlita da e malkeleka e tatrika ahwama mui enye he no koroti mui ya akaba ya ti goi I gama ya tretumaka mala bu yala waliya ngoteluma me e malkeleka hakle e pa enyaka ha zlemane emoma zlemane emoma ele zle amomai e mo zle bayima a awa ikuka logwali ya me condition male wazgania wazgania kele wazgania tina lomaka ya kaga nokolo swat ameke ejege ngapela ba nguluzu abalakati ya noko ngo depense de meka ya kawa meka e lai duno gigine abara bore trai
0: kono kai kama kai barafa
1: abara bore trai lanante ya ndena ne rutu ana ka bore rusu ahonyi
0: ape
1: lanante ya na ne
0: eta na ni na kitungo ya bara bangi ku yesa sina na ko ko ko ta na ra
1: paskanyu
0: ana muti gere le tagi
1: atamara
0: tanara
1: atamara
0: tanara
1: atamara
0: atanara
1: ina gaiki mrinya rina na gi borera iyo
0: di
1: paske mrina ga imalima ya ye ni ye
0: iyo
1: ina manakan yi khi
0: iyo
1: ina ga khin
0: iyo
1: atama ga na ba khin na ba na ra
0: abara khi
1: donc nta na ga fana ma gina dibe anu kila kha traitement ba na di nyere ni di na fa khi anu kila kha traitement kha ana khono kiyoki et puis khame la mana kha fa la kha ginebe na ni fe fe fa la première des choses kha kha ginere li a fa la be madame enu gif wa nyi fa le be nta na ga fana mi be madame ina ma c'est à dire il khono mane khono I resezi ina makile ka ga metana ma epi imong ga bila fela ra khamebe ino abara gera bade
0: ito e mai mu jeje fela gdi
1: abara gera bade marti parce que di isali nano ma findi de atanga bonheur donc abarti me conditionna na ama sema ama da bore sema epi among ga dégager aska sena ga netagi duerenu senden desto age desto akata aha di récupérer
0: na konna kinara
1: aha di récupérer
0: ba tamudu anara
1: tena kana tagi ani tuere khat sende c'est à dire dépense dure kha dépense alako kha meni furima nasgama par transaction et mo bore toma
0: e bargé
1: sindé
0: na kham fala mebe mon frère adama kha nyogolu kha mara kha itam faga imane be faga
1: eh
0: isabari
1: dio
0: Ishabari imusabira yigine farito ima violeri iragine na bore tongo havara ihonyi khatambara biashira ba alimati nuntenu mula manu yesaji mula mabangi kirin ku itena minima inya funa iki yigine sinye na gira yimudi sotaira amufuru kumanta ga vala mufuri barbia ina kam fan na furu iki gira gamata na no ga gamai mulangi alabarania nabara furi gadima na dogi gamata na gai na bamara bu na gamata na mudi shotana mon frère decision yo mima gigina na gai gina gandi barki ma fin a fin suna nu falara kana ga gina kinje kenen agati nara kama kenen agati nara ba ta nan fara atana futi khiri ko tagi
1: ma chérie
0: Ima seri mira ni kolo nalu na
1: na gaiki ta na gafuru ibore kha
0: afatara
1: ore kha khame
0: afatara
1: na gafala mibe
0: ole kha khame ta otaka ngo kha khame ta suda kima
1: na gafala mibe
0: ha
1: ali khame na proposition na ba iye te khafla ade
0: anoma misira
1: khafla ade
0: ade mi ma war bayo
1: ade
0: misa ko yo samai
1: ade
0: kanda maradi so taira ibara me maradi so taira mbari ira fu gibara di soto mama me ira di izana kolon ki do ma no mana kan na mudo ma ire kiri mbangi gbata nan tunguma
1: ina kai bore si
0: si na luna
1: kamena kai
0: na luna
1: isel aba manara
0: na lu na lori fangali
1: gise ba manara
0: na lori fangali
1: ibore
0: ina ka miliari ko bi
1: ta na kan dira
0: ali gina na toto santongo na kai kiri di fe kiri ginara
1: ima ya kuna ma
0: oza ma ya kuma
1: kamenu lamane nu
0: Ah
1: gigine c'est-à-dire gite gine de bore. ali no e fla gi xame
2: kere asa tonga wani ne
1: ali gi xame kere
2: asa tonga wani ne
1: la mane no adie na
2: asa tonga wani ne
1: lan nante ya na faxa
2: mi se lan nante ya
1: abore ne ne
2: lan nante ya ba
1: lan
2: nante ya na lan nante ya na na hay bore tongo
1: i
2: fara yu xogni itambiya si ini bore mi ga mori ni na
1: Mona mayo, mamma yon lokere, nakambore no manara badi.
2: Koko fumara nani mara koko keren kiri. Ginadi bardi soto. Awanana refra makame wa matu wodi gine fimma woka kalikile. Kadi bar mebe kamudi bar mebe matekema.
1: Ekade
2: fa no matekedi.
1: Ekadake.
2: Na ifa ifa ikade. Matekema ekade na kolambe fala.
1: Ah. Hulonu hulene satade hulonu nenu wale makama lopekle wa pal mai kula le perta perka e kula mem lamu ya madam le malba o kwa potaka e blamu
2: kamadi na kan kamadi da furu kamadi na kan
1: sa paske blamu walwe ya
2: agafi afa
1: ade madam imu ya gima
2: afatara
1: imu ya gima
2: afatara
1: eta mo gama yoto
2: afa bore na afatara a kene na kine
1: Ibore na kan igiya kan ibore na kan satadi ibore na kan ikini kini ni ibore na
2: ya rama ya amori murafa ma kamara a toga bore afanga kana ka fanfanga na kine ina lubangi ku ya ni ka morira
1: gina kai ki bore ni nara
2: isefe malinge ku
1: satadi
2: atoga ra galdama
1: ayanu tikh abore kha kamera
2: afatara
1: iyo sino imuna ma occasion fide na ma ba khi kholi serina ka mu fide
2: 628 itana ngana bin koro 620 93 59 35 666 gimoli wuya ri nan nabama ba furu mumini ma quick tu kamara na moli bir nan nabama una kameta soto kame wakili ki gafira ema musi musali ngambore tongo agafa be sinde agafa lube ba konto fili nama ita nga kameta ita avion tongo ma ita nsika ma dife katadi ita nang futi ki tagi
1: Iyo, parce que moi, ma mahame,
2: 628-93-59-35, hai tu ima,
1: ki nyahu,
2: nye solo fe,
1: ki gine nyahu, ki kame fang,
2: afatara,
1: ki mi kata gigine nang,
2: afatara, 666-93-59-35, 657-93-59-35, 628-93-59-35, 666-93-59-35, 657-93-59-35, afatara, Atanang gine finga fa fa amori ma.
1: Nta ya fa lokofa.
2: Ba amori musali yi buta fa ra bangi nan kwi. A bangi tiri. A bombo gine na ka koko na mboki ka na barfu. Na ja ga mi furu de nta malu difu nyafu. Gine firi munyi sa munyi kere na nyira ndara mbeki. Eh manin ka ko ba ya. Ta amuna.
3: Ya ga be na mufa, nga me na mufa.
2: Ha?
3: Ka me na mufa.
2: Aha.
3: Kamena mufa.
2: Yo.
3: Wonna ma pala de gine a lu ko gine ha re limuna. Kamena mufa. Pepe wote sa na ma wakan.
2: Yo.
3: Tanyambula ma gara bu.
2: Aha.
3: Wote sa kamena wo ka meka nga be mufa.
2: Pa gama pe na seria na minde mi ga ganna ma.
3: Na?
2: Na seria na minde na mi ga a viole gne.
3: Ana
2: kan
3: na
2: ba ga mufa ngamena kan na ba na ta mufa kamena kan na ba ga mufa kamena ga bangi musa fa hwani de
3: kamena ma yo magine ma ma yo ma kamela ma kana na nkulum papa
2: mena to fa di soto ki ya mi senya ma kamena di da
3: na tanga mena tambirin na kele na wona na tambirin kiki kamena tanga de fo na gi tambirin na
2: nana a pe ginamu gina singe na gaira na bar nye fura bay mariye ginamu di soto atananga vot nara
3: kantanara gina ga mi ge na na imu imu fa gina giri da gata manta ngwani a ga ma gina ga mi ge na ngwani
2: a pe ne fa ga ginera a ga gina na fa ga borera kama ga musa tongo di
3: ha sariye na na ga men yira na fa mana ga gina be gitunga e ga na gbila fa mi ma
2: awa Il n'y a pas de problème. Et nous allons. 666 93 59 35 657 93 59 35 Nous sommes en Guinée mariés 10 ans. Il nous dit Barimbe. Il boire tongo il fait un arantangwani. Anagalouna. Alaragiri. Nous n'y boire coco. Nadi soto. Nous même à Nadida.
1: Bonhomme. fa gara haluna di
2: ah di do
1: parce que na yagba na ngina na reçoit
2: et on a fait na naki
1: la do
2: akolo arafa uta mo am côté tongoto fara kamegon mon côté tongoto fara kamegon 628 93 59 35 657 93 59 35 mbakaya ñen na barali kela lagi koto do higi koto do nyen na bara li kele yang la duno ici il est journaliste ibrahim ah oui yang chrétien koti yang silama ya koti yang men yang amba men debati lo mena wole na akoro fende nana gine lura la bara mais ma conséquence ko lo gina ni na kam furu ki gina ga ka me na séparation de corps mais ka ke buru na bar ki ke se ni brinti
1: Emil ko evogi
2: Emil ko evogi masaki aba ka di tanamuna
3: a tanayo muna na tanayo muna na vie père
2: ah masaki le wasu
3: mai lo su mai lo su
2: ah ise
3: oh oui kadi mo tosu
2: ah bon ah nga wen so so yar ko me ga me to me mbubi ma
3: ah vie père na fa na fia non dise antana ran ngire nan tonguma
2: tananna ki
3: ah munu ngire nan luma na
2: awa
3: so tamuna kanama
2: wa
3: barma umbara banye nyeyeri ndi bari mbegbete fa nato nanan tantunguma
2: atananna ki
3: wala ona fa benadette bagati ndara
2: awa
1: va pal hama
3: ana sese gbete fa na kambi
1: eh va hama eh emil gama va hama
3: allo
1: emil
3: oui
1: gama va hwa juluba
2: tabarkala
3: dinara dinara bese ku ina mugbogu ni
2: wala atoma na iki
3: wonna fala dinara dinara bese ku ina mugbogu ni
2: wala atoma na iki
3: wonna fala ma
2: masaji masaji merci.

0: nu kheri na bay na ga khameta afandi su ka ga khameta asga tan no mai rabadi
1: no no no
0: no ni ma gol dine
1: ma di ta mo ma di den da ko ni tala na si ma mi ma
0: na mi ma tan ni na ma
1: tan ta kon ben da ni di tala na si ma mi ma kaya kame da na ba ba ya gita ya
0: d'accord ya gita ya khambi ba mu gina ya gita ya ba fe na kama na fe na lu mane na arabi ya di ma arabi ya di ma no ni ma ko ngene ka ka di ya di ma
1: ni dan na fula ma
0: no
1: dan be ya na ba
0: alseni ya gita ya ba martin sa atan na kam fem fe pandan diza muna sotori aga ya gita ya ku ya barsa di keren soto Nadira kan nakia game Nadira. Ah. Me na vini yaki tarra fere kama yaki mane nara.
1: Papa.
0: Inye kolote va fala mambe papa. Aga telefon mu yaka fandi. 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 628 935 935 666 935 935 657 935 935 Bernadette Adama ifindi kamera ifindi ginera Se bilim fere na ibe dunia ira soto yete da fodi Ira kunna fany mara Ira kunna kidi mara Ha kamera ya gitare ya raba Nana ran mo amale seri ma kon fi
2: aya gitare ya nana ba
0: martin
2: kona ka dita récupérer madame kaba
0: ala
2: petit simba
0: ma kaba ma kaba ta
2: madame kaba
0: madame kaba no ali no ali
3: no ali tamatele
0: tana sita antol malone na ibra tunde
3: wallahi na jarin telere men na bake
0: d'accord antol malone la
3: menyalla mela suba ko nyambana ndia la ri bla la ndalla men ko
0: ni d'accord ok madame kaba
3: atra
0: awa antro maloni la
3: ah mara ranna menal befo mara auditeur befo
0: mba
3: mara ina fo ha
0: mba
2: to pale madan kaba
3: awa tanti tanti mili fo ha ida minako ye dia ha
2: awa mfa to male
3: ndendo ye ndo iba soro ikayale kala odi ba ja pale dia je mi ma
2: wallahi
3: nera na yala la le de fo han ko da de mi awa ana bi wala da yo no fo la o ka bo
0: aha
3: ah mpana ye ntani fo nka mi nyaro o ka gara bandu fo la fo da do la u taka
0: awa
3: ah si se du ya awa anye wati me na tinya ne re bra sala du ya fo nya wallahi billahi me fo ni te bi afa bra nya ki gbe nyala si san du ya fo ita kala te dol bi ni sem bo du ya ko la le men na be du ya ike le di le men na ni so na ibi du ya ke so na di ite fili la ibi du ya ke ike ke di ike fili la ba mo mi hina le la kana di ni ke bara ke la kan ida bara sa ye na nyagi bu nyala ile ko ku ile na fo ike fo ki bi la wo ti ke ko ah wi wo ya fe le ko wo ti fa le wo le ba ke ko su si e mu so kan ka ban fo na a zo min ke ni de fo na wona sinisi bane ari ki masaya di balima wala fo ko muso den table ka wan traitement man la ah muso wan traitement man men na wonya den ko susi ala adu muso na min fanan kenente wo be susi bala muso ka na muso ma kali man ya modi adi aba susi bola yare kan adi den ko ada adi fa ne kam min nyami fo la muso yeli man ya ay die de muso min tenya aya gbe abara kana la furuta peut-être ala di musul me so den ne sise moma lo ala kelim pele kale na ki ti se ya edi ay sa ala fuga tan boendo se musul me atra ke ba nya men ka mo sima la ala kale iba musul ya ana ke frani ha ye na di musul bara karo geli karo sey mu mebe ay ya ke bra kur ke mana ko se ke so nyuma le te musul ana ra so ju men di ka wa a ke ana ra so ju le gila kala di musul bara aya gben ka ba kana ko na wo madoni ke yare bara aya gbe de wo fana ba so lo mi na de wo kana to lu ma de wo ara fa ba ana yare bulo ndo ke ba de pansi men so aya lo
0: tabarkala madam kaba barka
3: fefe
0: wa
1: Awa, ntambang suwede ya di programu kui. Mbara me borewe, mborewe, me mugewa famu de fanyira, ala me.
0: Jalo.
1: Naam.
0: Kame ni ngini, biri mmariye kie, bari nyefura bae mudi soto.
1: Aha.
0: Ina nanam kui, tretuma mbaraba, baraba, baraba, kono gine bore nana, nafana kame tane.
1: Aha.
0: Gigi na kisa kanyi nana kaka me bar gere masika ke bor rabar dangi kike sulira. Nana mfaka bore kwanyi. Atofaka bore kwanyi kame naka nana. Naka naka kame mulangi kiki kame naka narafuru. Nabarifin nifurira afang nikine fan naka naka kame mulangi. Nafan naka me tana kame nina mudi sotolo kiri. Men nagi kame aska lanne aga me igine ra ka lanne aga igine tengo kama ra aga di gwanza ro kuna aga igine tanluna jalo
1: ade bon ala bara ra gire na ki aga gi aga di tengo
0: ah pa mu gine tengo ma
1: aga gi aga di afala madi aga di tengo ba ala bara ra gire na ki
0: ah
1: abara akadi tongo akagine akabom
0: mhm
1: makolo tumme ko no mi halir talum no mo ya paske ko non alla muyuri aika
0: mhm
1: eyo hara mi fami mo ya mi fami joni mba emission ko lon dom kunara me fe afan naki ha ba ala bara ragiri naki
0: mhm
1: e ha sugu naki
0: d'accord
1: tanan naki mhm
0: owa
1: gun afan naki
0: owa 628-93-59-35 Bernadette, Birina Gaga di Tongoka.
2: Io.
0: Pedi singne.
2: Ape, Garle take, anakameta.
0: Ade musingi yo.
2: Ade.
0: Nanaga kame mulangi yo.
2: Mater neneki, me ahadina rokonuma. Accident nara, point bar. Epigina damo mutana makakametago. Aha, epimona gafala magine di be, enafala be. Sevra hono. Kono ali akono hare sezi aha condition sa parce que ramena de na reki ana état de faiblesse nan kwi ana de na reki na no
0: se meyo maraki
2: yo gina no sesse fala be gilori
0: ara ba mane
2: donc aha fala eh nta kabla ba kuno
0: salivu kamera anta
2: ah
0: salivu
3: nam
0: mutul matigira
3: akolo mbaro wa gise ranani
0: senara
3: ande do rogo
0: aha
3: ba dunia birna ga marafa kiyana
0: iyo
3: ande nana anara ba abar me gina nudiya ande nana anna ba gina yodiyo atongo malo
0: iyo
3: pase eno gina gere na futi ram kanabi asali futi nan kanawno gina ba furo kama ba daga di masese munaki na dina kiyama atobara ga futi nan kui anoma ji tongode komo ofana to dongwa fu ofana dongwa dongwa na kay kibiri ba na folo na na biri nga mara fa ikere mara ande na na ama accepte ma ndena na accepte ma men dan na to kana he gine abara do kone xame fa mbar de kone komo gere lan na rayon so se na so tagi parce di ala na fi ma mbi mo
0: non non ça c'est ignon on soit ça na gamma
3: ah
0: gina na gam furu ignon so so nana ga kame nan tagi
4: Voilà.
5: Abore ha khamefa arafu.
4: Va coco bo.
5: Va la mara comprend mais
4: faut que climatiser.
5: Tout le monde kana kai, il y a un sens à nos jours tagi. Allô?
4: Mutul matigira.
5: Nana manaki na ko birin ga mara fangi kere mara. Andena rano abardiama. Nan tan na kolo. Madina diama. Atamara fukina kwinaki. Kana na fa matoma. Kinayo. Dia na ma brinto ngole manakana to bara fudina kuina ki dina tankira ya ma namba atungu
4: tabarkala
5: ah
4: ya par dina
5: tankira ma na komo ofo na to juna don wana gaiti ah wanda namba ma to ma adi ba dabla malgia ma kiti be kiti andena na nafolo na namba na
4: ma la luna
5: munna ni to bandena na amana muome dina yo dio muome sese komo
4: yo ah awa tabarkala
6: laiduno
4: yo
6: ginye salif kamara ka moye ha antai appel maker parce que duranti neni ego kamai ya dasle séparation de corps gama i agbal ma lo wal kamai appel ma pre et pas eni haga ya da no hantina no gati passe de kamari ajou ji khame gi gina dina kan furqiki eno aga khame séparation de corps nani tagi mais na khame la no ma metide na khame fa wa ma di ko ma ba hanti to di metage na no ma fa de aje ginenu a ha di tongo hanti na be na adira parce que e mo divorcé ali
4: c'est
6: ali justice yo ali justice hier e mo divorcé
4: ma e mo divorcé ko na wuli mardi
6: hanti na to na mariage ku na ki a ha di na ra hanti na parce que na mariage na ku na fute ne
4: na khame ki perdi
6: de ya
4: kami ki perdi ribe
6: nde perdi ribe
4: dine di na kan kile ga ka meta fa buri ko ina nan perdi
6: madan kabap na pa
7: allo allo
4: wa madan kabap
7: bilen ngai
4: aha
7: inda parti na kan kala ka non di ga na ga ki di ga na singe na kan na ga gi na gele ki kala fa ya ko ta na ga fala na ga gidi na ga ki ba mo kala sa ga gi na fa na ta non di na ya ta ta ga na wa men mer non di na na men fa na ana ma plan sa de gëna ya te fara na kan na ba ga mu fe fara ba ga
4: eh na kiti mo ngoy ko
7: ma wala sa ga fa de mu di bo se ga sese e tam pa sey di na re ko ko bo e di sa na fara normale ma
4: woy
7: kana ni fa ya ko sa na ga fa mu lu ma gina mu se pa de gina ma na ma blende ga me ma de di fa ya ta be mu fi ni na fi se ana kan na ba ga a mu fe fara ba
4: tabarkala
7: ana ma fara da na ga na di ya te gbe mara na ta si ga de da non dinara
4: awa
7: itam famille il baga mere ragina ba baga ngana ma pas nanan karadi
4: ama violeur go
7: ama violeur na ko
4: la ah itofa fala ma baga ngana ma ko ko bo ga yongo ibrim da di bel fay ah
7: ali asa yengena sukuta ma yanu asa ga anan yengel sukuta ma ga di sana fari na tayna ma fari na kana di ta anan mana rekole de ah di agbena na de di agbena na di na fari me me ga ragina na ra mu ko la sa ga fari normal de ma se ga de da de mu na kina ra de mu na di ra
4: nda men lan tu tabarkala kaba eh leri bara won so
6: la duno
4: na
6: e gor lebe
4: mwe
6: giga mu mboi akakaka ginye go ka mangi akangira ngo contact kolon mal pa doli gama li ni apul pour ne pas que le cas ni apul pour ne même pas que neno nentie pas ni e kelengwe la duno ka salin do ko de na kayki gina na kan furuhi kana ka mori enu na kana separation de corps kana ka numero kolono na ka limana na sa ka gine fora parce que na kana traitement na mu fama li de ana désordre li akwen na mu boye ma nyaahu sotoma
4: awana
6: hi
4: ngana ngi alai kabaku bernadette qadi lenlem nun ta kana wonde ni ko e musso e mudogo ma wogulen tam fora wonga lu yi atanambari nanga na ma nga na kambari nta na mari muta ma ma kulugu ya banana fena dan na re gira me ya yili nara yi membe kono kame tanto aga intere nan katama ajina singi na gayi anama me aradi dunya fe fanya bi gara babe ajina na na furugi ki ayibore ama fe mato ama fe matina kawa aga fala ya di nara kawa ana ga ga rokonu kame ki perdiri atana perdiri
6: iyo
4: ba na kan na bari mi ko na niyama
6: eh
4: imi
0: ima nyoku yigira gata
6: wallahi
0: imi ima nyoku ita nyira kame ya tumfatanga si ita toma yigina di kokonya kwa be wallahi ala wallahi kokonya kwa be isa la mutinna kantinga amori beki nanani atambiri na bakmeni kora yati ga bore ga kamera na pepe koko climatiser ko joyi tu koko ba fara resita fa barmini eh mon frère nga fale be imanya kunne woni ga gina singe fe folo kanare afale gine be mi re me ga kana to muna kote tunguma madinara kiwara min kenema kiwana mara min kenema ndando madinara di inun na fale ga mori be ga dinara muti madi ba na kiti famu ma boki famadi afala fe mara kama nu gine to esari nga bomo nga faka kiti mi be na kiti muna ko nga fale benda ibarame kola safari ba kola musafari ba hakine nu kama ibor maske ibor ga kikesa ga wallahi futi bar nyota ji ana ga du gi ga kikesa ga ima dipansi kikesa ga omu koko bo kikesa ga e ga jine marso ni meme kama na kana bahi amu fe faira bahi kono ala bara ga gira fambar di soto afamu meme na dilade ana meme aradi ma ajine singetan akana agara die aga makari ba fefe muna dunye ma naka mufolo majirindi ima yon mokuru nama me kame tamukuta mkriminal nama mkurago kamuwa mademarefe na ki wallahi mbata nkalali umumu ututu odi inyere masalon kwi siringi di shoki duki bumbakiri saki uma wakiye bombe kumuko ya wari wamu uboyate koko namboma amuni sikitema awai gina di ina nabake kamera abara provoke abara provoke abara provoke habara nama kidding koko climatiser won logo tenye
6: la du no kadie ye emission ye ko ka konje ba
0: ah muna konje
6: ataka
0: lundi kere
6: mardi mercredi
0: ah rediffusion nara mu wol ma fa lundi namma adongo itam findi rediffusion na ikaye mona nam findi sabura ngoida sambuma khala tingum fa mumbur turi wati bete wasalam